Jani bat mo tayo, mo pi kayo, nduwa nga mo ni, picho. Rani ne drikiro.